wai we tiro mo wa to ma mo la banka we ni ula mutote so na yo mo mvarlele so mo kompia yo mo releba mutote mo mvarlele o hera to ya peraka to wina ina pajara to mo haja sa mutote mo mvarlele

na kala masina yale ya antiti miha kalai mutuwe rawe wa itaneli waka onaswela we nsina nlo pinewani nsina nlo maiwe lwaka inamuna sinruaya nsina nlo ala ayariwe omalema hata ayariwe na micheka na kalaka ayariwe wanakavula.

0: Hey, munira nyu itele ibona phi?
1: Mukiswam he mulupali yake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, ama harakarimu emelela. Nino kanda na manewani. Ikuha ikina, mkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hi wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa ya uvu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Munira nyu ithele ibona phela.
1: Mukiswami he mulupali yake tu. Miyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba miraba. Miyo kini mosueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, ekai kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti menia mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fo kalotu maka.
3: Isote pa orere la wekumi. Namuso tena kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamu arawe ni anawe to.
4: Mukore hopa yo uuma nakala ikiti. Iperiri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

0: 18:44. Ah, cala um rolo arame, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ensina a mulher a maproxene.
1: Boa noite. Oite.
0: Lepi. E nari, nebele liwe arame ula caniwi waratene. Nani herawera mahawareti. Masi manina neoni panya habari yori pi hamurema muhina mwale ni mwata karami. Yoko ilwe mulu pali haka monta ujuse makario. Na mwariye yale kutoka tia mwata kakarami. Ahimi hawa we ya mwara wanono warea. Nto nempentela we. Alipihe roho. Ukute maito. No suwala wera sotene tisamunene mulu kwayo. Musora wotungu ni havele ili haa amusi. Akala ruho lwarami buwanoiti. Alo buwanoiti. Nari kahie kwa haela.

0: akala roho lwara mibano iti
1: kote tigai hali
0: miki hile liwa hano kaya ki hali
1: kakone
0: nkaya kwa wani yo
1: wani salam kaji ni wani yo katio
0: bakani bakani nsina ani ani mwere kulutusheni
1: awo kaya mwere wana kukia
0: kiri watali pali huavi
1: wana kukura yao tama kaya
0: aa kopi ya makaya wo
1: ii tis panene ani
0: nkaya kamata me ya toku wendi ya makaya munisa hii
1: mata na bahe ya ande ande ya akumi ha bari muka solime dikaso
0: epure ile ehe mwiku nutuikina kuwani wa yopia wo yopia nga haka isalamu
1: isalamu kina hapa hirata shumata shumata shumata iwe karaka aga wabitaye ito atipa shilto akunata tunisi yu achone ito na ama wala mungu kaka tanaki hakena mulia atuwa tele mutamaka wana kukina isalamu
0: ayo
1: ee
0: aimai hiyo vani ashukurela na apentela wera ni hiku lanolelo watu wani wevrihele wa sorera na amusi yao
1: mtu wapegati
0: no shukurela

Senegal. Alamulia chicho. Alamulia chicho. Pia matafi ahamada. Ukati wapankenda we kruvencho wo kanyereri hapa aniari. Wungu ya mpira kamara. Kamara maka ukuna na wepati nginakum. Arriba kibirede. Mayomu ya mpira. Kaliu Senegal. Awohi pita pita. Awe haka utuli. Uwe wehu holo. Nasona wehali holo. Ni. Odaka udhiri hawa matafine. Kwa. Yomu ya mpira. Arehla kava holo. Ari kamara. Amahaka Ismail Sar. Ni. Avirika wa matavini ahamada unikuruna Iraq na lelo ampira no yeva Senegal hana unjerika Senegal kinrea chareke na marochoni ampira ayo na marochona no yeva ntokwane ahila nivava na kumariacha Iraki na panka substituisao na helampua Ahmed nakela chicha kumaka nipuru nawe Ali Alhamadi akilaka moyo mwe mpira ula unikuru na kumale Ali Alhamadi akilaka nipuru nawe wapela upankele kuruventura interheke kuruventi Kenle Ali Yusuf Nipuro Nopela Wunjere Hekuruvenchi Wokatula Ukalempanti Unaele Jijo Nikuru na Senegal Jijo Hukela Mayo Mwirampira Kinaku Motene Jopela Senegal, wira kanayo ovona. Waiya! Nanta intai Senegal. Uapankela we kuruvenche na rohila kava holo. Ni! Ore kavri wa matavene.

surular mlavele ka mko higi hali mapuro ra kamela no shukhola na makoto mere ka michuwa ka no we hanoka thum ke na kone waraka o thekula nalo mrati ni mko rere ahe ay ay ay na ko hana eso tío tiansa na tío de lo baba tiene pa hi e venye ne ka bare komo sharu sari iwora tanu ne minuto me tanna moha ki wela ka hoti hoti ota ke na kumela bat koko kwa ba hosha wa ba mun ki tiken la toño para bone pa kan ke la bla ka ba ki ne ra ka wira o te kula ne lo khorere mo studio mo o o zambezi yone himma ne ba ni wiko ba sheni O zambeze ni wiko mashe Wanaka hey, Karere oferikana sa Ilima lelo ni suwe lelo so provincia wa zambeze Kirere oferikana Masiro oferikana ro Yokala enura njiha Emakua Wuhu yokala wa elomwe Sisa lavuwa nende kalia ya ekoti. Ena. Tivi. Muradi yonu mukevo ene wunkeleni. Wakala wira ruye olika nene. Umanda ni hawira no hakala liheni. No kalihira gani ufiri hila. Wasoreza. Oshaka mitako sayasa radio msambiki. Ngahe.

Muniwa na kile makuma so aradi msambike muhina mwalaka mreti na osuwele kale lusawe sora tela masipo. Sumane ila nutikila tovolu wa mreti mwenyu masininkela okalele programe ila ni mshiri kaka Abdul Fai. Yo muhina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro. Vowira olavule ni mreti omlatuliawe mustudi umu. Jamal Afonso, Rajab Asani ni uria netoko nsipo na makuma so na mreti ula notika. Vowe Abdul Fai olavule ni